Baba ngiyabonga. Hello Bag FM, ngicela nje ku 021 1006936. Kude kwalapha uThixo sincede ungene nje uthi nje ndibulela. Ithi le ngoma ngibonga umusa nothando, umusa ke lubabalo nothando. Lubabalo into esibangela into kobangabana ngoku sibe silapha. 021 1006936. Imvula mlomo yithu yosuku uthi nje hashtag ndibulela ubabalo nothando lwakho Thixo. Funa nje umuntu umuntu okhumbulayo wazi into kokubangaba akhonde ibattery siyenzileyo ngokubangaba sibe sisathe qwa thina kukho abekuse bethiwa amagama kambe bebezixelela into kokubangaba bebenezicwangcuso ezizezabo kodwa asuka iyacothelwa indlebe yalowa nalowa nalowa. Soke ndicela nje noba ngaba xa singena ngenxa yale ngoma sikhangele nje imvula mlomo yethu yosuku xa silungiselele into okokuba ngaba xa kugxojwa elichibi lempilisi uthi nje ndibonga umusa nothando kangangoko kungoko ndizayo baxelele into okokuba ngaba niyagxojwagxojwa ngokwichibi isemntwini tokokubangaba atsibe tanca ngene chibini chibi lambiliso.

Wasebenza kakhulu umaxhoba sani ma. Ufuna ungatsho. Abantu phazama ngobhuti siyahlekani ne.

Cela bana basazi isusuthu. Ukhona umuntu osazi isusuthu ne? Ithi lengoma sefifo samoya. Xa ndigugulisha mina ndifumanisa into bangaba usefifo uthetha umuntu ongaboni yona a blind person. Phinde athethe a storm. Zamudibanisa ke ngosefifo samoya inoba ngumoya we.

0: Sophie. Mandibulele Mr. Thibe ndikuvule Saturday ngoku idlalayo. Ingoma ndiyabulela kakhulu mani. Ndiyabona bona ninyuse elixhokwazana. Qho uba kusise elixhokwazana liyalibheka phezulu ngenxa yenu. Idatha sanuba naxhala mhla uthi xo wayithi bhololo imali yam.
1: Yamvuba bhololo.
0: Thetha ntoni wathi. Imali yam yomculo. Nizawuzifumana ezi airtime nizimoshayo. Ningalili bantwana basekhaya. UThixo sezandinceda and ekundincedeni kwakho uThixo. Abantu ebebendinceda asoze ndibalibale apha ebomini bam. Because ezi video zenu mna ndodwa mna ndiyapromotha ngazo kakhulu. Uyabona ngoku iyaphi? Iya kulantsika ngoku. Iya kuTikTok ngoku. Iya kuTikTok ngoku. Yonke into enengoma yam. Enengoma yam ndiyiqoqoshile. Yonke into enengoma yam ndiyayipromotha ngayo. Ndiyabulela kakhulu umsasazi wam. Enkosi kakhulu.

there. Dizome mesela. Xa siqalishela nzimbi yeshumelambini, xa sathi kungamso namhlanje. Ndikhangeleka ngumntu ozawumemezela. Cala umemezele. Mamela ndithini mna. Yambona uSirayeli akaqedwa. Kuntuleni mandithi ne. Urhatintsha kaqethwa. Ndicela nawe mani uzithi igama. Umxhelele utsho nje uthi wena ubize nje igama lakho uthi uzibani bani akaqedwa. Ngena kuvaliwe. Ngena inksa. Ngena inksa kuthel tshixe inksa. Mr. T akaqedwa. Andifuna ungatsho. Urhadiyoloji akaqedwa. Italize akaqedwa.

Mna ndingathi ngapha nangapha. Yithi pempu lapho le. Muso wa ship featuring uyanga. Kubanga bungekho. Ngabe lafele indlela nebeneza. Yithi pe. Ndingathi kulundi. Ngapha nangapha siwe lulwandle. Wawuphi ngela xa aku awunazi ngumbulo ngalangoma kalundi yasibe ngapha nangapha. Ah, man, I'm going to because of Lele. Bushelitipe.